Des uba mea zilalu takuat me kamidia odi unduap ante aeb sae takuat kadire karam. Patah disi ngayoh laboah ditungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang. Arina muari.